0: Wow, batal.
1: Lawa ang tuyang.
2: Wala kang bolo, lawa macho, sige macho, layang macho.
3: Ato, utara taka!
0: Iya.
3: Betul.
2: Sora pa, sora.

Oci ko wang yo kono. Di ate batang rambia ko wang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku en.